0: zakodla nethu ngaphela umgodla godla wethu uyadinga ukuthi ke ukukhona ohlale ukuphethe okuhlaleke ukusho sihlale sakhekile ngaso sonke isikhathi ezimweni ezikhona ngaphansi komthunzi welanga sibheke ukuthi ke iziphi izinto ezibalulekile kumethi masizenze kuze sigcine impilo yethu iqhubeka ihamba iya phambili. Hlala nami ke ngihlale nawe ngiyakuthembisa ukuthi ke nakanje njengoba silibumbene lesibili ihora sasomdonsa kubaba uSibisi asiphe amazwi ahlakaniphile. Ake siqale la ngaphambi simdonse.
1: About music.

0: Kumele sihle sifunde futhi ukuthi siqhamuka kuphi singobani. Thatha udumo weNkosi yethu ngaye uKristu siyabonga. Amen.
1: Amen. Yasa bakhuluke kubaba uMC Mtaka Sibisi, bakhuluke baba Sibisi, incwadi ka sicaphunele kuyona incwadi neyincwele sicaphunele lapha incwadi yabase Philip besine wasifundela ke uverse 11 kuya ku verse 12 futhi ke ake saneliswe ilokho esikona singaphanga umdaka singafisi impilo ehlukile nephambili kunale esiphilayo kodwa lokho oyikho aneliswa yikho bese unxusa ukuthi ke uNkulunkulu akuphumelelise nakhona futhi ngendlela e-right hayi ukuphanga umdaka ufise impilo engaphambili kwale oyiphilayo. Sebakhulu ke babu Sibisi ake simkhiphe ngale ngoma le abusiseke ke naye ekuseni nomndeni wakhe. Sebakhulu ke babu Sibisi ake senze kanjena ke.

Asukani madoda shana nanjalo ke usibahle kuthi ke angeke ngisuke kuwe. Mhm sihle nawe ke kumgungundo FM sishola kamanxa kodlula ngomzuzu owodwa elesibili ke ihora. Ya sihle nawe ke nje koze kushake elesithathu ihora. Ya ngidlala nje umculo weAfropop ngishilo ke kodwa athi ngizozixuba nje ngizivange kuze kushake elesithathu. Mhm ya ngiyathokoza kakhulu ukuthi ngihle nawe osanda kuphaphama ngiyamukela ohlelweni #kuze kuse uvuka mulele.

zibongosa wena wangi tenga gekazi zingane yi yizibongo zami wena baba wangi tenga wena baba wangi tenga baba zingane zingane zingane baba ngabangi kholapha kuba ufa baba wangi tenga ngegasi ungibona ngihlabeleli ngoba ngathengwa ngegasi ungibona ngimili ngoba ngathengwa ngegasi ungibona ngihamba ngathengwa ngegasi kodwa baba zingane zingane zibongo zami zingane zibongo zami zingane zibongo ngoba wena wangithenga ngegasi elini.

sinake anangabe sasinaka cha not ukuthi kuba singanakile inetwork ehluphayo but ke siyazama ukuthi sibuyisele yonke into ibe sesimeni inetwork ithi cha hayi manje kodwa ke kuyogcina kulungile bona ngoba ngegcine yona.

0: Ake baphinde babulala abantu abanezipaza ke abangewona amaSomalia emalokishini amaningi eGoli. Esiphetha ngalo siphetha ngo-WS abezimo eziphuthumayo kwa-ARS Paramedics sebeqinisekisile ukuthi kutakulwe abantu abango-8 kanti abango-6 babe nemihuzuko kulandeka ukubhidlika kwesisakhiwo kesebandla lamaNazaretha eBuhleni Village eNanda inyakatho neyitheko okhulumela abezimo eziphuthumayo uMasimo Galasi uthi-ke akukacaci ukuthi-ke banga-ke abantu abebengaphakathi kulesi sakhiwo ngesikhathi kwenzeka lesigameko. Sengiziphetha ezakuleli hora angikhumbuza udaba engithe yilo lihamba phambili. Amaphoyisa afuna owesifazane osola ngokweba ubucwebe obulinganisela ku-R1 million wamarandi kanye nemali engu-R10,000 wamarandi emzini othile eThekwini osukunila izolo ekuseni. Mlaleli, ngizibekala iy'ndaba zokubombana kwehora lesihlanu. Ngiphinde ngikukhumbuze ukuthi lezi bekuyiy'ndaba zokugcina zosuku. Qhubeka nokuthokozela iy'nhlelo zomgongolove FM.
1: Into engiyithandayo icishe ibe nje le nje le oyenzayo ijayibe nje. Leyokufunda indaba kanje.
2: Ngisonde intombazane efunda indaba kanje
1: ngifunde. Ayibe ngamashi kanje.
2: Ibe ne voice.
1: Ibe ne voice, ibe ngamashi.
3: Ithi ayibe
1: nje. Ayibe nje ngamashi. Bijani.
3: Ngiyakuzwa.
1: Yakuthiwa la kunomfowethu la odlwengule u umuntu ona onobulili obufanayo uyi out una 7 bethana yena una 45 bethana nomfana una 7
2: iminyaka
1: yes
2: bethana nengane na 7
1: yeah
2: emfana
1: unomfana 45
2: uthandana nengane na 7
1: yeah
2: ngisho ngakuthiwa yesifazane ngisho ngakuthiwa ingane na 7
3: Hayibo.
2: Ubiza ngokuthandana yena lokho.
1: Uthe nje ngeke uthi kwisithando sami.
2: Kanjani mthiya because even ngishingane i teenager nje nakhona
1: kusho. Abafethu. Guys, what guys? I out ngiyibona ngempela ngempela.
2: Hayi akaboshwa.
1: Cha nami ngangadideka ngifuna ukuqamba manga. Ngangadideka kukhona nje ingangithi ngithi ngifuna abe semdlelwaneni. Mina ngithi hayi ngeke. Acha machita ngeke bafana. Uyashefa nje lo muntu. Ngathi ngiyakulukhuza ngiyasondela. Oh, ishefa ngempela. Ushefa kakhulu. Bese fa ukusakrimanyana. Mhm. Ilangona kona. Ishi voice umuntu esifazane. Isho ukuhamba umise sekweni nabantu besifazane.
3: Usuthi uyibonela
1: umzi. Unebele kakhulu.
2: Wena usubona nini
1: ke? Ngeke ingoduse.
2: Usubona nini ke mthi urealize nini ukuthi no
1: sengishaya ilamza phela
2: yo
1: ngeyizwa le lamza ilamza eqine kanje uyayazi ilamza umuntu osifazana futhi uyala uyayezwa manga bekuyilamza yomuntu osifazana ukuthi ithanda ukuthamba thamba amehlo.

0: lihle uyayizwa lekuthi ayistinga
1: angithi muthiye ibuyela kulento ethi kanje akufanele ugagamele ungangena othandweni utatazele isho njalo
2: ange nothandweni utatazele
1: yes uyabonjela ukuthi uthi uhlakana nomuntu first time when usufunana namalams reflect kwa wena ngijaja wena
0: ngimthanda kakhulu uyabambeka uyawukeka uya ke
1: angithi yabonake ukuthi nje iya unawe ukuthi iyakufundisa ukuthi ungagagamela
0: ngamuhaka Bengisana ukhonkolo yeso.
1: Yeah.
0: Bengisana ukhonkolo lo
1: yathi ufoyela. Abantu ucabanga kanjani nje
2: injalo imali? Hayi buya ngilimayisa ngokhonkolo.
1: Uyicabanga kanjani into enjalo umthi?
0: Ngathi awukahla ukwahlo uze lo mqobule ngokhonkolo kwemahaka ngawo.
1: Hayi uthi ndaba yakho.
0: Kutsile ndajabula akumele ugagamele ngoba uyotholana neimbila ithutha yabona uyazi uma uthula imbila ithutha hayi dabukijazi so nje bafethu keke ndibhasophe ey'ntweni vele enizenzayo ukuchitha lokho uhambe uyochitha musutholana nalo nto leyo ufuna umuntu nje wokuhlekwa nokuthi umuntu umetholwa wakho ukuthi wena kade usiwenza nje hayi
1: Yeah.
0: Kuphele kakhulu.
1: Yabo.
0: Ngoba sikankatamela tsotsi uhlamtshisa ngakwaye. Ake

0: enothando nentshisekelo yokuba umsakazi.
1: Good luck guys. Asenze kanje. Sabafisela kakhulu. Wenza show ukuthi njengoba sekuwa nje siyaza khuluma ngayo lapha ke off air. Eh kodwa

Skat lepana skom buku si 35 minutes lepana li shayle i hora lo kala sa song gina gyo na lepana ingo si ito lepana si ito nega ku lepana ili la pwesit kona hashtag izindaba zabantu. Kutu hagi just for you.